do jam ko sisam dong subab gisam jam kapat to min sesedap i da auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Ana makin ang hozo ni norahiu itando kada zopo insuday su tonon sovo no idan didito om ko iadan id ko po season.

Sabi ko, kami manta po ni Jozo, ni Esther Apolinius, ay tanda ko, yala ni po si Zan, yung kakapolitika nga ni Zudo, Abab Zan, Jozo, yung notip ito, ang buhang padan, si Zan mga padan. Kalahi pa, yung kinang wago, Abab Zan, dito, do, untuk tadaw, ko isop mi kot, do jam ko, 2-4 minit, do, suwab, kisam jam ko, baku, 2-4 minit, do, ng suwab, hansan na hisa, ginawa, do, tim na yung abi, yan pa, Jozo, nga abi, nakouni, dito, Kozon pengambil tinggal nuhud di tempat kerajaan gay Dennis Primus teko DJ Den.

0: magisusuway tay na no to ko omday katangkangan dino o hivan to ko dumobos kotohwadan motok tuhun navi imina nakaday do to ko
1: arigato gozaimashita
2: nanri
3: thank you
2: gracias
4: salamat po
5: xiexie
3: syukran
4: kamsahamnida
1: kakun kap
0: onuno po bos ipohobuson na miyagahi olati inono po na kakahwadan sunung tu au songkuo o pinanakaday na ponokotohod no om pobos no kotohwadan.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sam. Dinakan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sam.

Jam ka tolo na yora pamagunan takaw gita na yora sabah VFM kasalulan na ragurumurut pasisindakanan takaw monsoy.

pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Dakanalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

oro hepatitis sedunia. Raka dua maparam balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Ang kayaw maligag kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis tumalipun ra oro ra iti. Bilin intora RTM teman setia anda.

Sa mga kabisanan, tatuwang ko ba na kayo wago nang ikatanod ka sa limbahan? Iti iti na ko sa limbahan, Bros Dusunid Sabah VFM. May pa ito, LP Rafael Pinos na tatuwang bayan na gisam jam ko pa damduha pitang tuwang. Ay, kura pa, haruhyan ako naging pa ilaw na kayo. Dahil suay ko... Apupusan na jam ko po damduha pitang tuwang. Montok ka parang handa sinding-sining tomod. Kanod tumilambus, makinongaw. Tumanod ko sa limbahan, gisam jam ko isa damin sa suwab. Mila na pa nga ano dot makinango maya dot frequency nagi RTM click. So yung tadi lah kano dot mumbala makinango maya dot Astro walu truk usung. Amantok na kayo terhian dot pongkap pason tatuang bayna kano ko dot pongkap pason maya dot WhatsApp id kusung isa siam apat siam kusung truk walu truk walu. Bam dua sinding ngaparanghan ko kumada kayo hinonggo mantadi Nolivian William Soto nandaguas dati madang di Emil Kokodo.

Talawag Hepatitis ng Pumagunan, Ramayan, Muntok, Papayikawas, Kapurimanan, Karait, Kagunuan, Manamang Kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan. Amao kita tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, amilang jarum, amlagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilan kaimpunan kapanapasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

0: Ang paguluhod, marami tukod pamalahawan. Arhiyan ako dot papailah do kayo diti isa at nagati isa kabar mo kabar karet diti liud kantakan liud din tawaw hinamba do tumano dot kapelan diti liud dit nataguang do watas tawaw pinahimagon dot natonduli ka nanonos di tadabay na nasusunod nila, Longkod Pondulihan Namot, PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukantawaw, sinampon di jam kedua, sadopon di Tadabay na. Kinapa sunudan dat kinapupusan dat kadaton nila pinhabar di penerikahan puruan kuasa pengeludan kadat watas JPBD Tawawi Muhammad Sofia Muhammad Said. Maya dat isa kinain talangan di Tadabay na. Mantadat dulu dari sana talun 162 in hampitan mantadat 102 paganakan it pomolig dari PPS dila nakaulik nah dari walai dila sampo pare bahum balai toko meramit pemelahawan halo kapisanan tetuang tempinai
1: halo kapisanan tetuang kumada GLP
0: kapisanan tetuang lagi kumada tempinai tempulan pengkuran nagampot darasam penanghina di tamporli
1: bila gadaw mati kapay na ganda nakapari-pari si banga bila gadaw ba ito hititi
0: ba masanang gaya kapay na
1: langka na gitulan ba ito tetuang
0: mo ako nagyamilan dam milad tumingha nga isa tatulatul te
1: na ay gakita din na suang
0: rin nagi baham may na pasusuya at kasarahan na
1: babab ay ako po ako lang mas kasarahan ko ti DJL piham ay minanalipon ha ay abumalik ti tinum harada pasan ko na kayo na din pinakirim po nga ay kasi nga ay pasalimbatan na dahil papa susuy at ang pasan-pasan ni siya, at ang suday ni siya. O bingo, dapok batid. Ay, tat ay, bay na, ay, tigatin na, at subo-subo matugati ti malahing, na di, o bingo, dapok siya. Ay, lasan ako, iro sa hila, sugod nga. Kada po, dapro sa makinango, tapad, ay, pasan di, abumalay ko, tanga sudail lo ay kasarahan ko ng pati ba na DJLP nga ani ba buti nga pasal na tambalot di na pali hila pahay kampung hila ko pag kampung gawram apat ni magambalot nga ino pa'y dua tambalot na hiyam ay tanakwago tumanakwago na hila nga iha na po amit isa ang tambalot ko nga ay ora pagayam ina pa siyang ulo na tambalot nga atok aragarag namati ko ulon ay karagarag na pa siya nga magyambalot pa he nga si Gogi may panandang tango pako ina pagayam na hit tambalot ko ti siya nga iri nagyakap yung hit oy han siya ay isiya yo mumangdo ya nga iti sa ay mihad nun nagyaham ay kada bagya magyambalot ako bagya magisa ng sonong tako ya kasi ani ka sa lad ya mihad na din ngayon no tandango kang kuma no may para po nandang lat wago po nga dama ano po may na siya tandango ora hiya ni siya korong audit mihad nun na. Iti siya di. Ayat in santa daw. Ayat mogi hirihid natadat wala di pagilitalitan di tangako wala enam. Araw hiya hot tanak wago na sukod na rihim. Itkampinayin ko igaham. Ay mombay gombay tisa di kamayin ko arag-arag. Ang mga ngat na po daw migogol. Mumbai gumbai dah mahano kuda dah hobo nga aku iya nga aku kangkud aku kasap de sakit aku agak na ye we ya hai iyo na di tu mangangat pa kano kana dami gogol ka hom hai pondasi ko na ponga hai pasalo mo ko na pod hai mi gogol nga Mila mamin, tumbukan ako ka ginokom. Nga kadit, ihait, it, kumain ko dit, tanakwago niya, nasukod niya, diham. Umbalay, nagyakap yan. Ito na, may mingangat na po. Umbalay, kap yan. Ihait, magugol, dat hiti ako iti, mumang na po diya, om. Ihait, aduhan ko i, kagyam, namakugyadi, madasidid. Kasalo mo ko piyad. May maman ko na pumati. Patiga eh, minang ako de. Di siya nga, kahawa na di nga, isalo mo yun. Ay, koro mo ko di sakot di, na miulgihol ko ba di, tadi, di kaido di, ay, alay pa di, o ulatanan na. Adi, gadit ko di, mana di, may daho gambay-gambay di. Ay, mga nga tumigogol ligi sa omde ito. Nako, sa alam niya, ano, pag-adi kayo doon, uminorom mo kag-adi sakot di, datinda na, ahead mi ni gogol omde, nag-adi, may pingangat din, ni gogol di, ay, mati di, alaylay, dat, kinapatayon di, dat, ay, okay na siya di, pumansay, dat, uruba, ipanganu da kara di dan iduma. Ait may na siya po sa it commander ruba di it harahot cumbiling dalay sanam man patadungo di papa da paladam upanan naginad ait tua da jagung ngahirid ait man di kara gato nga sala-sala na po nga ako man, nakakita nga, susuwi dit, malahing daw. Da, susuwi dit, itulun, ay, kamen ko taragarag di. Ay, dit, susuwi dit, malahing daw. Ay, pumasay ako na paruba nga. Ngayon ko na di, pagkagasa, undaw ko na, hit, ruba nga. Ngayon ko na di, pagkagasa, it, jagong lit, hirid. Loting, kasi nga nunda naman daw hit ko, ruba daw. Nagayat matugadi hit ko. It, lating na pa yung kagos dihirid. Pangakasan dit, ruba nga. Kagayat nga, kakas di nga. Kontak-kontak na pamati dit, kumenda baramba nga hirid. Ilung kayan daw nga, kakotob ngay na patit. Tuhat na diyan. Pundalung kayan nga. Oh, pwede ka kadiraha di dati tuming ka din uli di sila duwala yan manuawban ka ka din mamuraha na di ano yan daraha di iri na di kinapatayan.
0: Maa nagi anasaro dat minid rumasakit ka pengkuro kay?
1: Aysa pag yan rumasakit di tiri po ya.
0: Aysa
1: pa rumasakit.
0: Aysa pinanapil-napil.
1: Ako nagimila di malahing di nga magihum dagyalo dat wagas dat tadong dat man kakadagya buburo itadong om dia painuman dit ko na nam pamaganti kakadadira hait wag dit wagas dat tadong na isa igatong ki wagas dat tadong dit la nga ino irino di kinapatayan di om ay ano nako ano nakakawin. Nakasulong na ruba na daw. Daw, madi ruba din. Kinasulong nga daw.
0: Nasa nang nasip siya na?
1: Amo, nag-asa na ko pinasip nasip din.
0: Pausi ko kumadit ito din.
1: Iri, napay kasarahan ko din. Did ye?
0: Baan pausi ko, ito pinapailang kasarahan.
1: Ba, okay. Miyaganda po. Ay, pangrango ko na pa'y badu-badu ang may na diyan kasahan na tatuang may na ang mirire na.
0: Pangrango ka na badu-badu te. Pansi ko kumadaya kapasanan tatuang. Amun kemana kayo he kakal pentanud kesalimbahan di ti tatuang baina papa nogare it ababayan dat kasarahan. Nakapagulo itong pinaitampulan, pinapasusuy dat kasarahan daw. Karena itu sang ulun tambalut di mana pun nendong nga nogare it bully bay kaya mangumang-umang datulun nga man pun dat kasarahan. Halo, kami senang tatuang.
2: Halo, Nogi.
0: Halo.
2: Hello.
0: Halo, Nogi. Saiti.
2: Bodo-bodo no kapiya bati.
0: Nah, bodo-bodo no kapiya. No kabar bodo-bodo.
2: Masanang iba.
0: Mana Nogi re pa susuyan na diad kasarahan ka di tempulan diti no.
2: Ko sekitar di 56 kan di banga memutung mena pemutungit tabang yadat gataem angatai kay di it manarik pedit i sikarap ka ngay kay nga pinaba binaben na pedit tadi ko nga barayit minan pasuangay di tabang ko cuka nga nabukan na ba di maicuka ngay ko kehibay dit ninuri na limpakit sukad hirid pemba uli tadi ko di ibarayit nga kalimpakayot salat day tadi ko tadi ya kadi tadi ya aka alo lagahilin salat ko ka antangay dit kaman tayo di tabang ya nga nakapasi na it kulit dan natuntugan dit suka. Tu padi di sabang ja asisianan diri nga ihad nadi nga yakun na pang mangangka to kun yakun i manguntun na di igata enuri i susunga i pinayman ko na panguntunan na pad pigitit ko nga it salangod na ipering nga minan tiningayanan dat gata enuri gata tiningayanan dit wakaw isalong-salong ko di. Pamalaho na diit. Tabang ko. Dango ko na ka nga. Alamaw-lamaw na gima. Katang kihala ko yun kundi di nga. Tuntugay na pa di. Suso itulo ko.
0: Kuri mo kan kay suka gata.
2: Iri nagi. Ato kay. Uli. Uli kay di dat. Di ba di manaawi? Ang pintangan na matuwid. Langod di rin. Nakatuntugligan na kasumpak ako. Uli kaya di nga mingiring di tadi ko mihadot o pwede pwede di matu magaligin na katakilaw ka di gimay sa lata miri inatuntugan na nakapasi na it kulit yako di nga naruyot ako dit natutugan di susuit gata itulo ko nga ato kay sasuway na awagat gira tulo ko pensalong ko di isang pitanga po kanindi ka para gilingan di hirid, guwas di kagataan, di kita ni, di ba rin minuli, hirid, di rasta wala yit, gilingan daw, hirid, pisalong-salong nga, kasaro ko na pa, di ba, yun nga, siya na na kundi, di tali ko, nam, hirid, di ba, karikat di hirid, wala yun, ni ubat na pa, di tamang niya, di, salat, di tali ko nga, it, niya karambut, di, kwan, nugang, arandiri, di, ibutul akon ko butul iri iit di plastik ya pinenan ipinisumbala sampan kan tasa asara ko iri matudyan yung mas jaring nga alala di matin nalingasan didi nakakubang kasari iit nakakubang iit isuhatam na do iit iit ko iit tansi iya bisa nakapiya iit tukag gata
0: ako na miladat mabasubas kay
2: dokoy na nulapad mang nuri tiguli-guli at tiguli aruol na siya na ako nag rakasari sa bulan ni tadi ko dat man ubatay tinamangan ni walay kang kuhari
0: nalinga si madid nanda
2: nalinga si di ba di mga tengon do kahit puso-puso diat kulit di pilat di rin ba rin tiyad di kari ni dun pa di tama ko di dahil ina ko tuntugid tulog kan kana rota bukna mayun manag tang anak po minyak gas kan to din ni dudya ma dita ma kudde lai nam mini surudet ruol na malagad patuntugan dot susugat atulo
0: nga agat agat nagi bagian dot gata dot haro hata bok
2: ada tagan na singgunan jadi sinilin ko na rinan na kasarahan po ang asaraw na di bang ngawid tugod dito magisususuy-susuy yung asaraw di
0: rinan na mbaham po si ko oh po si ko di abadu-badu
2: bagal na po ba
0: hindi ka na bahom kanah kinang hot ka pasinding diti ika tanako manta di manang ongko.

0: Bahang balang tengok dumilang busat negeri memaramit dat pemelahawan mantadat tambalut ngawi dahitihi maya telefon ni kosong alu alu turu iso 25 siam iso. Hello, kau bisa nanda tetuang tapi nai.
1: Halo, DJ, kebiasaan dengan tetuang.
0: Halo, lagi kemana apa yang kura-kura nahat panang tuaran babay nanti rumah sam ko magedau.
1: Kalau sama di kebiasaan di babay nai DJ. Tiba-tiba kali malay nak kau rekod di pukul 12 asai mantan nak. Rekod nopam toko masapau dan das kunad. Apa hutilat sekikirin nombor dua leg kampungku. Akun kumiting takting katam. Anda ikut dapu hati tapa tu tu mana? Aruh hai sanjam no.
0: Alat alat dah sanjam ya.
1: Kota dulu nupam kota dulu negara hai sahaja di kesambai nak.
0: Oh, paham. Ada pun dah kisam kulit bagai.
1: Masih kau kulit dah hai kini yang nene didit pun pakar utumur tu mana? Hai kopi hari kata liu didit.
0: Bah, om pasusia nah kasarahan tetuang banyak tapi nai.
1: Saya buat petara nanti kasarahan TDJ nya. Rongau kuyut dokan ni kadoh itu. Datana kau kupat kerongau. Cerita di tapa dah ayam. Ginum ginum lu pegande tapa dah ayam. Om itu tengok kamaman kungawin dah. Ginong-ginong minda ya lang, musim na pagyadiri pandang nga. Ako ilan hanggang taon pa rin, apa na ko, anampulo rin sa raw ko. Pataro nga, kakulgan na ginong-ginong ya lang.
0: May pakikanas?
1: Oo. Magsasarita di ya lang, nagumukli akara di lang, dahil tiri pa. Na, mang magsasarita, kasi na paang lamay tapa, kunding nga. Ama kahit na kada audit na jadi di dong tambalut akanda. Iti na pati niya pengka sa rital lay deje.
0: Oh, yan. Yeah.
1: Pumusay nakakait tulong na didi ko may andat lantop. Ina pa'y kumenda lantop na ako na ginakailang makura-kura na nga. Arumpas sa pakakadid na panu. Di karaam awakas na din harad tong hapod. Na. Pumasay nakakait. Tambalot nito. Kaya tulong nito. Opo nga, nakalaw na mumasay di diyam. Opo nga, nakakanunda. No ba na? Iri na ba kami nat igulo-gulo di diyat. O pintar kanto nga. Alawang ito. O pikir pa yaw dat. Pangagamit di karam. Ay, hindi ko pikir dat. Kaya ko na to. Opo nga, kakaditulong nito. At nagiwisan na di nga di jagong at irinit pangayang di karampong panam ang wakas na di dianda kakanit kumenda lang tapinda kuilaan kuro-kuro na lang tapinda takwi na kabi na kakadina sa ronda tulong din ha tayong kukura man na kawakasan nila at ngayon di kara. Kang kubaladi dih kakadimin na lari tadi na kalabos. Suwang ako na dadi. Ni ako na pinko pa yo. Kawakas na pa di nga. Tukam. Nga pa di na kayo do ako kakadidid. Makakatadami ko tatuwang lidid pa yung kurong lahirid. Suwang hindi lantap daw. Dadawin masagdiri. So nang pa dito, arminasam. Hindi, kawaya ay kakaditulong dat isang papa na magaso. Kita kakaditulong ripod sa lupam, agaya ay kakadta kita. Ay lahan na pa dito, nga lang tap na karam. Agaya ay dito kita diriswang. Kang kundi kakaditulong. Ay, bakas na ako din yung suwang lalang tapil na ito. Magayo. Kang kudadi, kakaditulong din ako kita din. May kakadi daw din sa mga kaya dedi dat iri kakaitulong dat mabangkabang. Pwede di suwang lalang tapil at pwede Amo di katiyang nagdat, oh, si Rubain dahil lang na, amo di katiyang nagdat, pensungkok, ano, na tutuban niya di lang tapid yung, siyang kuro pa di duwa, tadam, duwa, tatuwang, ang kapatid, talino, sa nang dinuhan, sabang kabang, pakaditulun niya diyan. Kaya nakakaditulun niya, nakawaya di pa yung duwa, erid, sanang nga, duwa, ya tulun din, nakawaya kamato diyan. Kung kong ako nakara, kakaywa to, dat, lana palang taplay, dito na, tampeng ko kura bala to. Patatas tataha, si kakamamuntot, diwa to, dat, pangansit. Dat, mahala na gindad, o kabdit kara, dat, kasulungin kara. Eh, no, ni kakali di tulun, pinsuwila, di pinapilay, diwa to, diyan. Kaliwid, pwede nga yung watu diyan

0: Tadi di tengok nobine ani lah, tengok nobine matu kau. Tanak nau ke satu nak lagi, tanak nama tu nom. Harap kakak di seminggu ere dia jam kau yakat nanti di kapanau lagi deh.
1: Ade, natimporan.
0: Pergi foto nanti kakak di dit. Foto nanti kakak dia main lagi dah cerita om. Aku nanti di kan nata gak di tengah lah korang ngomak. Kalau kaya nanti di mengirak dat. Nah, kurang kau lihat dulu untuk kau pikir kalau pengurung garam. Ah, kalau kau pikir dah kau kurung dia, kakak jadi di itu lu nem. Di tengah tambalut, mana? Ini saya jadi dah kau ilah dah di, oi. Ini pun aku mengingat. Ini Taliban yang memusarau kakam. Ini maginum-ginum, lagi bayalah dia magisasari tam. Kailangan lang maginom-ginom nga alamayan na gina mo mangirak na sa nga masaritan. Kasuwayan na pwede kira ka na di nga it. Mumonsay pwede ra din. Pamagamit hindi mo po tam. Amay din ako pikir na katindahayan daw to. Ang ay hindi suwang amun ako pikir. Amun ako ilang penko. Hindi magkawakawa kasi ladang ngayon. Hindi ka ang kubalaan din. Niyo, wala di eh. Pinko pa yo kakanda nga ini nakakadi kay rakad ni tanga tulod na mayangay pa kag sa manok pala lang tok kada nan dagya pero logo ako nakakadi tulod ni dede nam iri na kasarahan ko no pala dede nga kanya kasarahan no nulo nga para yan na tao mo mo na ritad asaro ko di gaman tempulan di tinu tu irate gidi tu nemporian di rubai tulong sa nang wala di tanah patay ko iri nga nasalahan na gumiti daw
1: eh. Naruhay na dad apin sala kay.
0: May baka kagadi na patahalin na itong andalan kapilad di iri daw nga. Kasi nung malalin ko kita dulo nung paimpatahin na di iri.
1: Ang tiwas.
0: Ang iri walat dahil parumarumuhan na pa ina ina dje.
1: Pausiko kung madya.
0: Oh,
1: ina kana. Bahkan mulih ispoh arah temu senong sinding wanta di Mas Nisumiran.

0: Abrego, hari so pakan tet anu teko siwatan dot mamaramit pemelawan ngapogulu dilo man ko suaho i tambalo titid FB o kita ko Elizabeth bet kapisanan tetuang ini silian insan po imunah kapang no kada ti hai di JLP kapisanan tetuang ka kapisanan tetuang lagi munah segmen kasarahan om tengah kombolutan kawi hiti di Berta Binsu Sabinus Gabu kami senang tetuang kami senang tetuang isa melawan halo kami senang tetuang
1: halo
0: halo kami senang tetuang tapi naik
1: kami senang tetuang lagi di kata pinay
0: kura-kura na kabar ba na
1: senang kapal pinay
0: ba
1: ligalin ni senang ko nang panggadap tatuang min at sagit-sagit temunan
0: sagit-sagit kayo kanapon ada pa ya
1: ah mani mo mo dinain inang open boros-boros ng nabal titin in radio
0: baham pasusya na kasarahan no
1: wala ding kasarahan utin in gisa pengin masuk pakarajan arajan ni gulo po ya kaya dapat ina sebagai pekerjaan GKR bagian run maintenance. Jadi apabila dapat din ialah outstation kentin ini penang jalan maranawana ramai kainan outstation na. Jadi ngama memudap kentin berairan ini penang intiung yung jalan man ronaw di ramai kay tadi musim napulina ang anakal ngay na balut ngay din minungat anak wagum ng maling maginom-ginom na di okay di an wali sa ulan na malingat na nakal na kapin at sa jal na maling iba nani wali sa ulan na naok maling inaok di tadi apabila beni kau kimeleng nina anakal isang nuntu beni pangkisin i tahu nenon lanjang ni macam ketawain karat nasem mainan se kisahin tahu nenon i lanjangem ngayon nanti siapa gigi nahi lelangan ni meleng ini an tahu nanti yak puni mani meleng ni mana ok teman ni mainan ni isang nuntu pasikai meleng ni na agigin lan iya siya yung tao nila mga ni Maleng hindi. Nakitam na nila mga ni Maleng. Saman. Masik po. Wala sa ulo na nakalukmakas. Ayaw lo. Pimena nila yung Maleng may na. Ako nakatak upuling man ni Maleng no. Upuling man manday siya no. Muyuguyo at akon. Saman. Masik po nakalukmakas kam. May palapan na masun doon. Nung una masun na kain sa ulan wagwam. Ngayon nun ay muling palapan may masin. Langan doon. Iwal tao na nakaitam. Nakaitam naman nila masya. Nakalap niya muling. Namalot din niyo eh. Maman pa ni muling tingsin. Pugusayin. Nila masya. Gilikanan pa ni nangan siya. Man siya ping min mapay ramas yun na nakitam na malin na katok na na malin ramas yun na magalin yun aw ni ototo na niramas yun mo nakitam na nakitam niramas yun ni kam mam kapas ka ni ikaman yun nangon na niya makas na ano yun at yun uli na napo ngayon po ano yun ali ano li ano yung pagkatulan hindi may pinta ay naramas na nung asanang ako ay malingan ikita ay malingan pagkatulan na ngayon siya ramasan na yun ay mikakalan pa niya alam mga mangirak na sa pahimin na ginungayalan nilo at sa doon tok pa matagad ay malingan umili na sa kasarahan hindi
0: mapos ikaw kumadya mapos ikaw masih kau tapi naik ngetil lagi at tanganak na pegunuan kuda timpu pasiwat bah pasiaten kuda Palumos pasan man tayo Abdul Malik. Pagulo po ka daw, masan ako kung saan ang tatuwang tanaw. Kaya sa kumada, DJ, minsan ang tambalot ko ito sa Bob FM, mid group yung balutan kalihis ka. Lalabi na kumada tambalot yung pirangorong ako masan dito daw nakatalib ng Gali Petro, siyagang Rosugod Tampulan, yubog na rumay pita, Marius Morodim, ang tambalot is why. Megali George Kimbun, Lucido Yo, Sintom, John Yupin, Koyok Men, Lonely Ingang, Ros Negosi, Bagang Sage, Mijulita Judith, siyo diwa konto, siwatan maritong bayan, ang akala ko, kakuraya, pagkaringhan, kasay ko, ikuti sa dawil ko, kadao, pangurulas matod siyadop. Minangan diaki pamukadangay sa lagob ranahon, pomogompian kaka diakid asam pipi pia kampung a nayaki asu sad panganas arikot tadod karmayan na timong na pia kampung masakari rin na pan bintarong ka baham sinding pati lambos ka na kinang hot ako sinding man tadi si tim bandaron no kay humkod suay.

0: tolo do hapo do tulan ko turo ti kito do po katalang piambalutan sa pabukunan. Tamalo to pang sa ngulon di mila dumayan, mabisurun to sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabi do seratulun suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulun dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk piambalut. Nga tamalo to po, nga iyolo dit pasamok id kinawa, ang kitangguang tagayo id salam manuridong, isalit ako iting puliti. Pansi ko mantad kulubukan lo, sabagit tamalo to sarang. Tabit terapya balutan sa pagkunan, mantad RTM, teman setia Anda.
1: Nakura tu masitin alayan mamaguna pasuangan takanan polystyrene teka styrofoam. Polystyrene teka styrofoam napa di kobasan gunan takaw nga hara ka sunajan dit milag kapaimbulayt wayan awa sanang kumaat kalidasan. Tumanod panaryukan dat agensi panaryukan cancer sa pamagunan IARC katinanan kalidasan sa pamagunan WHO minamaramit dat sterina dit gunon it carcinogen tinamuan 2 bina pa nga agent kapagawit cancer kumatulon kimia demantad baga sa dilag karalot id takanon om kosuang nanda id suang tinan datulon kada kasagad mamagunan polystyrene.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kano toko kupuriman, katuranongon, kupusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko puputimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

0: no da agency technical da mega da kopisan pamuvaiga nom paga pahavasan kopisan kelajah taga zom kopisan menunukota na GTU diha da kituduban na mintong da kagaganapan infrastruktur kampai nang menodo da box culvert da miampai da kapahaban o mengguka pahavasan bavangka vago. Asil pengintangan teknikal om paguntaban hogo da katumbuzan naman pasaguo da kumada kaplintan pagun montok da pasikap da kapaguhanan da timpu tanah tanau tu montok da kumuhigan da tuhun ngavi. Da kointahangan ni Datu Ruslan kampaza na JTU kiguna kozo da montok da patanto da atak da pahuzungan bavang anu panahon mazara huzungan di kasudong miampai menguang vaza kumada sanganu tanah misosondi. Aba lo periting sumembaw manta da Sabah VFM kasemban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po, makinango abal itogun.
0: Pagandadan montok da makianu iso masagit sondi it kampung kinabutan Bukit Tawao no pupusan no di. Sengyano no pongo da pemponu masagit Al Ghafur da ontok Wuhan konom da duvo ngaybu duvo po da manom da miampai babazan ko pemaganan daw pinatimpo ni Adun Apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Minabos si panika na katinanan masagit di Ustad Sokianto Launa na kapanadaan na masagit na kihoga na dubong ato si mga podngaybo linggit diho na pinapanaw na miyampay magkitatabang sa ngayon na sangun magigizon minanuho na tana daw mantok na pasumpakan di na masagit na kamoy. Pagoy diti magkikakabo kapag at na kaugamaan na aw pinapanaw to minahos na po hayday siya na hibang sikul kabansan kinabutan. Namotiho na zo di Datu Nizam Sunduban Pisakadazan do magigizon to nakahantoy da minamongo do masagit na kamoy itso ang timpu duvo taon idhivang tana inokunan do kaupisan tana. Itimpu panogi diho ahansa ni sido di timaw sagit Al Ghafur o konopo kokobu itsolat na miyampay da pagitutimungan nga adadi na gidahongkod panginabasan Al Quran dakwa panginabasan Islam o nagi magikakababazan ginumuan ik kano daw papinsamok piyapinitan piyapinizan it magigizon. Ababazan panimpo na nabuhan kabansan tadaw Sabah om kempen papahimbay bandila duvangaybo duvoponamonom panahon itintun bangkwasi menarakin na balo doon takoyso buhan kabaho diti. Ababazan panimpunan diho man po humbuso di Buzon Mantili datu sari panglima Haji Hajiji Haji Nor kapanay man natadaw kabansan katungo permiso van kabaho na po naman panaw iddataran bandaraya kota Kinabalu na jam ko nam tungo pod minit o dong subab man di humbuso di miyampay na kapanay man natadaw saban tok timpo dong sodo. Tumanod de manunuat to si Bogizan pagudan nom kapanainan kausinan do sida panogi mohingon kopisan no kapanguzuvan no kapanaiman no HK HS do dubong ay budo wak panamanom idayang Selha Ibrahim do kapanaiman diho kituduvan no pasindak uvago da sunduvan guminavo pogun do itatanga ginumuan miyampay papavakas do pisampuvan do magisusuvay tinaw. Magkikakavo da babazan na nuhu da saninaw da kapanayman buhan kabansan na dubuang ay budubo pa namanom kampay na kapatikidan Jalur Gamilang na babazan Doa Malaysia na babazan Tahlil tudizo ko kamoy pagun ang kempen papahimbay Bondila. Nabos na si Doiti kumada RTM di kapongo di numadi na tumbuhoy Doit segment Sembang Ekspresi Ikonti Sabah FM. Kalalahano kapandauhian hobi apat ngopod tinan inopita naman ta doon doon nakapiyangan nopiyangan na tana mahabangan silam kampung Simsim sandakan di kosodaw paniyab kapanaw na miyampay ayso kabuhingkangan sa VIV tinan ni Dino na hinobong mahik na miyampay na tinimong na iso luwak pamahabangan ni Totoning ihobi antay om umuhig. Kalaja dino pinapanaw da kaupisan ahal ngabi ugama silam pogun Sabah Giants of Sabah diti sandakan da miyampay da magisusuway agency da kinezonon o magigizon kampung. Pinapoy ho di upisol mananay na ugama Giants sandakan i Rahmin Arman da kapanon dihean dino napanaw da tumano da kapanon tulukan na mufti Sabah mantok da kapanpamantangan da tinan di nangapatay ang tumano da ukum syarak. Montok na mintamong na kumuhiga na tuhon ginumuan, kinezonon pamahabangan ni Nopitan na tagan naging montok na miyampay na Pinoy Magon sa bagi na hibang pagkuduan, montok na pamahabangan na timpo dumonto. Kozuvo Hizo di Tawao, nakulupo na natanduhi na da paimpono. kapoy maganan na kinapunan.

pusan da cause of talat di iho da pini hombus di polisi din di sido penogi panikon ketindanan paguhunan kosan uvang JPBD tawau i Muhammad Sofyan Muhammad Said di jam kedua da misodop di Kuniab. Sogya na natay mo luputan da kapoyhan ino da mata da agensi ngabi da suang JPBD. Mantara diho da tahung atus anong padam duwa magigizan da matat kampung Tanjung Batu Keramat pinasaga da muhi da hinuminon ngabi diho. Sundong ingka pinasaw nagi o tuhun ngabi da tumoy mo da mingat-ingat om tumano da panansunodan da mantara da bogizan mungungwasa tumantara da kozo votavan ikakal da aupen tanto. Ipamupusan kinungasabot ituho da bal. Car, Ultra Duvong Ebu, Duvong Panamanom, Kapamagaza, da hobi Duvong Ebu, tahung atus menung kibay. Atus Duvong Panamtus, miku tangabasi na ngazan, nakutimo kapoy maganan kaprintan pogun. Ingkaka ni Tia Bal, amatad sa BVFM, abalo pating nga nuhud di Sharon Raymond, damatad bogisan berita ehwal semasa, ang pinadahin dait bos kadazan di Richard Soylian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

Tapi kung abi nang sobabiti kiba o iso kapayhan o suang hamin. Kapayhan suang hamin na politinga na bitagay mantali Suzy Chow da matat kampung Sarapong Kolopis Pinampang. Binapay ho da bidupogon i Christina Chow Sung Ling di jam koiso tong padom bahu minit do min sobabiti tadaw koiso tada ko niya kudu padom tu buhan ko tu. Nadeho idamin pengusapan Queen Elizabeth koiso kota Kinabalu. Mantada do kaya dan iti da manu do papoy ho kuma di Alvin Albert id Kota Belud paganakan han id Sukang Matpay Inanam paganakan Liu Chang Hua dari ho Kampung Ulu Kimanis tapi na walisom kinabangan naging abidet Sodom id Somok to au padino ihan song yan ho soko natinan itong otiagak Christina Chow Sung Ling to mandat padio koy katan di asonto Pinoy ho. Moy do tinasan ko sa Diyos suguto ko. Kapayhan suang hamin na paliti tabaday ko nga bi nga nabit agay matadi Suzy Chow do matad kampung Sarapong Kolopis Pinampang. Pinapoy ho dam nidupogun i Christina Chow Sung Ling di jam ko iso tungo pa ng bahong minit na minsubab di Konyab na di ho idamin pangusapan Queen Elizabeth ko iso kota Kinabalu. Mantada do kaya dan diti manu di do papoy ho di Elvin Albert dari ho id Kota Belud paganakan Hans dari ho id Kampung Sukang Matpay Inanam paganakan Liu Chang Hua dari ho id Kampung Ulu Kimanis tapi nai walisom kinabangan naging abidet Sodom it Somok tuaw pa din oi Hans song yan hosokon natinan itong otiaga Christina Chow Sung Ling tu mandat po di ho koy katan di ho Sontob Pinoy ho. Ingkakan iti kapayhan do suang hamin.

Tadaw susumangod na po nga tadaw po yung pida. Do kaandaman piningisaman di sumangod to'y hundu do minumuhig pagun. Piningisaman do susumangod di paguhuy na po nga mo'y do kopyuman toko katanangan do tadaw baino. Kanaw, sungabihan toko mintamong pihumagan o ang katanangan pagun iko ginavaan toko. Katabihan tadaw susumangod mantad RTM, teman setia Anda.

O sandat mo hoing toko kadi Hazel Pentecosta. Dabay no jam katu padam 2 minit ng sabari pagun toko dari tepi dengan ngabi di anangan na makinangaw ano na po lahan di azu makinangaw ba mazada estro bahuto aiso nga kiba nagi mazada Facebook let sa Bavi FM nga kiba nagi ano nagi di azu da makinangaw dati kasembahan bos kerazan da miti hombos da tadaw bay no. Mingka nagi di dadaiti TikTok sa Bavi FM ala-ala may zatiho diti tanto na da sapri huhusi da pason dadaiti mazaid TikTok sa Bavi FM diti kadahivay on why no zikoy da tanda da like dia zo tap-tap dia zo da dong subab diti o ompus da mentok da kasembahan bos kerazan da dong subab diti kyo. Kiva dati kelaja no aiso kelaja ingko dati nung aiso kelaja kinong to ko hozo di jingle lianus tepi ko ngabi aiso kelaja.

0: Hozodi, dobra sihat berikut ngavi, tupus tebi tua. Om, kumat berikut ngavi, do, mampai dari TikTok sama BFM. Kakal pom yang pai dagai dari TikTok sama BFM. Om, tumi yang bos mampai dagai. Om, namati na momohis, toko di ginavo. Om, ikata berjam katu, toko 4 minit. Nakahumbus ko na giti, ingkwa dati ko, zubo, do, pinanaw do, talunalun do, dong subab diti. Tumi yang bos mampai dagai, dikos yung man, bos kadazan.
1: Sinurambitay na intutunan nagi sa bagit tambunan viewpoint e point ba it kampung dalungan tambunan na po nga isa pabaguti ko ton katambuhusan age sabah. Vaki di so kavo pakul ko basanan tinaw kadasan dusun na pihi sa bagi kavo kapanadaan sinurambi itinidong dota humiloting om tinodo mantag bosi om niman votiko miyampay votik susumuni poing e na intutunan e uvang tambunan. Miyampay din nanggaw po ng 4 nita Mama Dandi o Sinurambi diti daw ko ki kita na ito gingo. Ito sa iyo iwang tambunan. Nuhun na ba ko antok daw sabab, toyo antok abasi o ko zuvotapan, ko gingahan tanaw tumanob, umsugi tongus, mantad ko nuhuan kroke.

0: Pataundaan ko mantilian suang pagun ke dien tumugmang hizud. Kapakasan misompu at amangan ko muhigan. Apat hang ko muhigan to ponsol. Ko iso, ko iho do ko paingatan. Iho ko paihan pentopot mantad tilimungan mangungwasa it kinaizunan i asabi. Ko duvo, ko intaunda mundahil. Pataundaon ko umatan pangusapan. Kom swat ko gampit. Pintaunda o kopisan mananakaday Malaysia in Hong Kong Pondokian Namot PPS. Kotahu, ibado ko higaganan. Kada sobong. Pintaunda kakamot kopisan Immigration Malaysia do manakaday Mundahiw. Kaapat, pisoko Swiss. Pisokon sa very Swiss latilik montok umibad do akalon. Kaumuhigan, montok hizud, tonggungan, stohinsanan.
1: Miyamusta ko miyam pay makinangola hozo di Maria Tatiumis Guntingan Kasibatan Subab.

0: スは合うと思います
1: Nakaswang na tako timpo do jam ko tu do dong sebab tu pergi kong ngavi dari megadi na bos ko ditino di ko tu pergi ngavi di mama sopa pana kulita makin ngau da mazada si jam padam do votik tu FM dari kulita di ozu pogadan mugat gelaja dati papato da tenak mugat moisikul bina tu pergi ngavi do mantado uvang papar pa pakazan kuma da deti kakadazan tagazo kota kinabalu megadi tu mai mau tu pergi kong ngavi do deti idlahan lahan pengalat lokawi diti gisom da deho id SMK kinarut boboh talun-alun da dong sebab diti pakazan kuma da deho id putatano mika nagi let maza diti jalan papar lama diti Pan Borneo Highway kaman diti da deho id penong kinarut diti ikibado sumbo da lahan di da boboh sumuang dok pakazan kuma dit gibang di no lahan diti lahan diti id lahan putatan pakazan kuma dit petagas tebrek o ngabi boboh toku di diti id mantado putatan gisom na doid dait petagas diti bo dait pakazan kuma da kapayan diti nga boboh toku di talun-alun nung subab diti ingka nagi maza diti lahan pan Borneo do nung subab diti pengko pengakiba nagi da monguasa da nung subab diti kiba da pulis da mamaso ni montong diti poteko pulis traffic diti da mamaso do dai ho hansan da kapanguhan panagi da pinanaw de zo obida tapi ngabi da mamanaw da jalan pintas pinampang pakazan kumada deho id lintas nogi de lahan de lido tapi ko ngabi jalan pinampang lama diti mamaso kakalo oboboh do dong subab diti babay no diti oboboh kozo talunalo do dong subab diti dadaiti jalan pintas si manta diti toning diti sikul do maktab Sabah oboboh kozo diti no lahan do jalan Matsale di no oboboh kozo naging ka nagi dada sembaping daw diti tia komozon do jalan coastal diti ipakazan kumade kakadazan tagazo kota Kinabalu oboboh talunalo do dong subab diti ingko pongo dadaiti kakadazan tagazo kota Kinabalu maso na bobo do dong subab diti mata diti lahan sinsuran gisom do deho i Jesselton Point diti naging ka nagi puspot suang sumuang da mata da teluk likas kuma de kota Kinabalu nga bobo ko za talun-alun do dong subab diti da tino diti lahan jalan Steven diti jalan Tun Fat Steven kia tapi ko ngabi mingka nagi da diti i jalan toning diti jalan Tun Fat Steven diti deho it Masjid Bandaraya nga bobo nagi dong sebab diti sa baby PPO kinizona diti bobo kas anong okito de zoom maza diti apps diti nga gumiagang na pangabi diti tapi ko mangabi nga pagyum na dalahan subay dati do sangyan do kiba ong zone de zoom pagyum dati lahan na subay do hobi binasi dati tentu na do kapanguhan pa nagi na pinanaw no pakazan mugad may kladya potoy pakazan kumari nombo na po ba day ngazan yazu do dong subab diti miyang busto ko miyang pay na makinangaw diti hozo nga vi da ponizan ko dong subab diti tahu hozo montok di yazu ngaw di yazu hozo di soldia sungyong pason di na hozo di Matilda Morjun agung-agung ko yu bay na kinangaw tako hozo di James Sham tabi ko nga vi ati ko pusan ko dahit ko sembahan bos kerazan na ikot binasi oswaw tumay mo.

tinau ki maragang na po nga isto tinau ipoinsuang doy dusun ikiva id pogoniti. Ginumu do tinau diti isosomo do atus lubongopod ngoy butuhun iko gumuan dino poingison id uvang kota marudu om uvang pitas. Tinau ki maragang kikotumbazan no otimpun mantad aki lalakaw sanguhun kusay kumuiso nyampay ko intutunan tinau ki maragang id kampung Palau Tolungung, Kota Marudu. Kapagatan socio-economy diho na po nga mananom paay, gata o piyasaw mamaw isabagi on todonon takanon o pangindapuan. Tinau ki maragang kiva adat mantadi paguhui katumbasan, tunison om sazaw kubasanan, seni kapanadaan om kinoma hongon, pangusapan kubasanan, takanon om pamoynan kubasanan, subay ko kalamasan doy tinimungan. Bos, tinau ki maragang, nga misubay miyampay bos dusun, om kiva vokon bos do tinau ki maragang, au olotian toy au oihan do tinau dusun subay.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumong ngobzoming.
2: Nakuo bagoy nakulot. Pasal no met bago di mimit ikon eh.
0: Oh kon ming.
2: No bago.
0: Ikaman akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Aw isi na ko yung mo boss bo. Tumong ngobzol ti. Mahayt opunso na iti boss to ko.
2: Oh ino. Aso saan nagiba kulot. Ina apa na si dot ino mihongot mi sa sabo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Min taong na pa do handphone.
0: Nga ming. Kitanggungan nagyo tina tapa. Apatut po ng kibasan diho tanak diho boss to ko. Mantadi o nini po. Tanak na paliti nga sikap kalati. Aba.
2: Nga, pahing ko pa nga amo po na ko tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung boss to ko. Mahayt ko iho nag iziho di. In kaso nag ikumadi ka manakon ko di pagu. Ming. Kano mo kukab kalas boss to ko?
2: Ah.
0: Ingko.
2: Ziyaw di no kulot boss do to gumo. Nuno boss na kalas no itiano ino no o gumo wago boss no
0: o tapo titiming
2: nako yung vudut na po ino
0: pakiron tako yung zimimi daw manantulok pengko
2: nung imimi magadi no kakun sa mamay no nagi
0: te nung imimi kakun ka nabi
2: yung kano ba isaw mo na telephone kyo